Egba. Oh my God, nana ni gbagbo omo no bi mo kuna chi ayamu. Unto we acho awuto. Aklo ruku. Enjiru anazuto.

Togo bara Togo biaso ahila barne ifite ya ministre benye nasara urupa de sheshesu atinso ni yefemeya de atin sheshesu so ni kotu haji kowa de sheshesu from the mofo yepre CNH pere supa ahila barn pameya kunkun karpapati lamboko ashiramam ahila barne sukoma yero ni bebula kombika bubako haji mbe iweyenyuno be kotosu ni nasara po akinyo apo abranyo Zonuni. Ka atia teke dada kere be yakuruko ne kwa kere ya duma fashe. Etekeri nasara sara mochwenu ile bleso be yakuruko ne ya kwa kara ya duma fashe. Ama buna mama gobe yakuruto karina ya fako afombi subanuni. Ama yakuruko kara ya duma fashe ni ahi gonka afarade gombe bufashe ni irela milyon zan. Boto ya nyo, boto abranyo. Asheshe mbe bune haji kwa fomde mofone. Ituko buka yela barisuka na wara wakarebe abato kari na akuru kwa ajini kebe ya keni afarade gwani ya fashika kirika sanga njuri iko yuka bukaswa banu neka ye kuruba ne bato kari bukasuni yeno iyanditika kwe swa baswa ye kakiba ne kuruba de ye den wabi wananasu afako njini maya nga ye fa bukasuso adena ankeri kunkun kurutia haji sheshesu kofomde mofo tufa ahila barumfama lamboko karabe ikonvi wonoke bako haji ahi afombe weyanyuno ni nasarafo akinyo afo abranyo ni nzo ati wonona kwa karandu mafashi dama sanga wobarebe yedema dumaku nasarasara burni kuno ichan abrasansu nasarafo akinyo afo abranyo ni jenule pako jina nyine sanga nabe namba karame duma ikuru nyama haji nkoma yede ashensu nyine ma yasufa nyine dori mba nekere ya sunde nekuru konya nyine atini nambere moshi Chika ya yankuru kaya kwa aji ya lakara shimbe busheshesu beferibu paspo kotu awyebe ya wene kurufa ula angule tonyininu bukuruka mela barka awye wone ibuibu na sarasara burunu ichi abranyo ni nzu fwa ipinyo afu abranyo ni injeni buwo nyina awye mpaspo yobride aware nudo nyinimba busume kunkun labari ne kere kwa pati kuruti ne yasunde ne nyande ne kuruyo nyini terifieni nyini de labari le yespa malamboko kerepa pati o togo dieso togo bara be iti ashrama kumbi wonoka iko haji afonu afu akinyo afu abranyo ni nzundenu anye kadashine buye natara sara mochwenu ile ble ngona be ulesa nyene kadashinu haji de sheshesu de mofo koto ye ministra benye natara urupa ngbongbrem ni femeya de ati natuwa de ministra bere ulabusa nyene kadashinu irina CNH demo for ni ye ministre awate hoda

Mweba mwebye so ahin labari ni iti ninge mene labari yako. Yeshua Tayuru Mustafa Beti Lori Kanfo. Yiri sume kunkun labari ka ininge yo fitatwa. Yiri la kurku kankambe ya fri portu maneni. Inzu iti kachi inzu yo. Nyini kurkumbe fitetoni ninge mbono mwono ikadashi mwono. Kartibe ikirika iti togoba ya nga karti di identite. Ni kartibe bupatumba ila karti di lecteur. Koto ikada Shibi ikirika ikanlori irna permis de conduire. Ahi mwanembe wa shimberani na sarasarambe wanoni le blesan ye nyine kurukun tora. Portu maneni duan debweni total ele. Yesu shire jama kunkun kare la mwaya kunkun kare ka jande. Boti ila bareko bo mwine kurudi ahoromaido. Ifre ya ahi lambansu. Abram gwana. Abram yoninza. Abram mochwe ni ngona. Ngben ni mochwe. Abram gwana ni mochwe. Buru. Abram shen ninza. Abram gwana ninza. Koma nyene nje ma radio communautaire la bari neka otuile ye shire beberebe nyeme ime yo terifie ndamashi

0: go bara to go biaso ahila bar ne efite ye ministre ben nasara wuru pade sheshesu atinso ni yepemeya da atin sheshesu so ni koto haji ko wa de sheshesu from the mofo ye pre cnh pere super ahila bar mpameya kunkun karpapati lamboko ashiramam ahila bar ni sukoma yero ni bebula konvika bubako haji mbe iwe nyuno be koto suni nasara po akinyo apo abranyo ni nzonu ni ka atin ateke dadakere be yakuruko ne kokere yaduma fashe etekere nasara sara mokwenu ile bleso be yakuruko ne yakokara yaduma fashe amma bunam mama gobe yakuruto karna yapako afombe subanu ni amma yakokokara yaduma fashe ni ahigonka afarade gombe bu fashe ni yirela millions an boto yanyo boto abranyo asheshembe bune ajiko from the mofone itoko buka yala barisu kana wara wakarebe abato kari na akuru kwa ajini kebe ya kene aparade goni ya fashika kirika sanga njuri iko yuka bukaswa banu neka ye kuruba ne bato kari bukasuni yeno iyanditika kipyeswa baswa yeka kiba ne kuruba de yede mwabe wananasu afako njini maya nga yefa bukasuso adena ankeri kunkun kurutia haji sheshesu kwa from the mofo tupa ahila barumpama lamboko karebe ikonvi wonoke bako haji ahi afombe weyanyono ni nasara fa kwinyo afo abranyo ni nzo ati wonona kwa karandu mafashi dama sanga wobarebe yedema dumaku nasara saraburni kuno ichi abrasansu nasara fa kwinyo afo abranyo ni jenule fako jina nyine sanga na bina mba karame duma ikuru nyama haji nkoma yede ashensu nyine ma yasufa nyine dori mba nekere ya sunde nekuru konya nyine atini nambere moshika ya yankuru kaya kwa aji ya lakara shimbe busheshesu beferibu paspo kotu awyebe ya wene kurufa ula angule tonyininu bukuruka mela barka awye wone ibuibu na sarasara burunu ichi abranyo ni nzu fwa kipinyo afu abranyo ni injeni buwo nyina awye mpaspo yobride aware nudo nyinimba busume kunkun labari ne kere kwa pati kuruti ne yasunde ne nyande ne kuruyo nyini terifieni nyini de labari le yesfama lamboko kere kwa pati o togo bieso togo bara be iti ashirama kumbi wonoka iko haji afonu afu akpinyo afu abranyo ni nzundenu anye kadashine buwe na sara sara mokwenu ili ble ngona be ulesa nyine kadashinu haji de shechesu de mofo koto ye ministra be nye na sara urupa ngbongbrim ni femeya de ati natuwa de ministra bere ulabusa nyine kadashinu irina te NH demo for ni ye ministre awate hoda balo Mweba mwebye so anhin labari ni iti ninge mene labari yako. Yashiwa Tayuro Mustafa beti lori kanfo. Yiri sume kunkun labari ka ininge yo fitatwa. Yiri la kurku kankambe ya firi portu maneni. Inzwe iti kachi inzwe yo. Nyini kurkumbe fiteto ni ninge mbono mwonoa ikadashi mwono. Karti be ikirika iti togoba ya nga karti di identite. Ni karti be bufatumba yiri la karti di lecteur. Koto ikadashi. Shibi ikirika ikanlori irna permis de conduire. Ahi mwanembe wa shimbereni na sarasarambe wanuni leblesan ye nyine kurukuntora portumaneni duande bweni total ele. Yesu shire jama kunkunkere la mwaya kunkunkere kajande boti ilabareko bo mwine kurudi ahoromaido ifre ya ahi lambansu abrangwana abranyoninza abramochwe ni ngona ngbeye ni mochwe abrangwana ni mochwe buru abrashe ninza abrangwana ninza Koma nyene nje ma radio communautaire la bari neka otuile ye chire bebebe yeme
1: imane sio ma chérie en amour il ne faut jamais tricher
2: Quand la nuit s'installe, les cœurs se rapprochent. Quand les mots deviennent des mélodies, l'amour prend le contrôle. Zouk et sentiment, un rendez-vous exceptionnel où l'amour, la passion et les plus belles mélodies zouk se donnent rendez-vous.
3: Aujourd'hui,

0: kebe buka suiri naka mana sara yire bufawe ya na ibuka niyo yengo nkanda ni sonombo isufa nyine ayiri nyo jumani
1: haa asuka uzujwere pa patikiri mahali
0: na wareka biosini ikumaka kabangumi ibuka ya luanya wango na iponde ni nyi chashi na ika kikurubu pum chashi adena suwa mokurubayo chashi
1: oho ijubo ufye na yu paso Ekisane anga afa nyina yiri na afa yo igwa ngoti sheo
0: Nje afa fie tarikun Nyina yiri ni iwo kadashi kankan denoso Afe ikunkunso nzan adena akurofa yo ufie tarikun Kiashi
2: Biosti Stia kakaba wa yiribu na saramde sangamanu Na ye kurofa yo ya luwa fie mkanda ni kakabam Turo nya wadofo mo kurofa yo juma Nje ankura ayirini, ankurufre ahita ngarafu nyamansu, abrango na ninza, abrasu ninyo, tia, dodori

ekisane anga fa nyina yiri na fa yo igongo ti she nje afa fie tarikun nyina yiri ni iwo kadashi kankan benuso afe ikunkun so nzan adena akrofayo o